0: ataba nipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolari?
0: Desa? Unasema desa mil? Desa mil?
1: Unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikupatia desa mil, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ngichuchue.